Pagkabalibuti ha. Do, kanumay na pato. Udila mo patato, maapo o de mga utato. Utila lato bahasa bolo po ilala po tunu wa po tuhata wa utila lato lo iya ende bolo po tunu alo mei amia tia wa tia te has din Daniel bolo mei i odu ola po opo o data da bo ando to uli po mahindu amia tia ta tapu mo po elamai u lolaita isi isiali wau dila mo palongo to u hitua tua ua ti diopo umasa tia buti ngope engope epeta ameilo didi poli ngope engope mepeta alo dulahu Indebo oditopo, wantiamu hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.